0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Anong masakit mo saan huwag ka pakagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Saan ako kagamit sa Maninoy Wonderlana? Nagka-problema ako kayo daw may nagakulap ng itom sa likod sa tangkugo. Wala ka itom, kid? Sunlog ganit ko sa mga amigo kung mali na ko, no? Choco na batok o batok na choco? Ambal ko, hulat lang mo kayo magamit ko Maninoy Wonderlana. Buti pagamit ko din sa Maninoy Wonderlana, epektibo ka dyan. Kaya ginhaplasan ko ang akong ngaliog. Aba, pila ka minutos lang, ginuk. Ok sa Maninoy Wonderlana ang akon nga liog. Di kun din dula atong itom-itom, pating liog kun dula man. So wala na ko ga problema kun sunlogon ko nila nga may choco na batok kun batok na choco. Ah, wala na kay nga, wala na ko batok, wala na ko tangkugo, wala na ko liog. Daw ba o ko tulukon mo? Subong lain naman sunlog sa ako sa mga amigo ko. Hambal na ko no, Ninja Turtle ko. Haha, perti. Di ang maghambal ko nga sila nga. Epektibo gid yang Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!

0: Oh, ganun naman po. Samo kayo. Tana na Facebook status na lang ka para pwede takang i-like.
1: Ana!

0: kakaryang. Sige, atang kakakaroon ha. Maabusin na lang ko kung naaran ako sa trubang balay nyo.
1: Oh, Bang! Okay ha. Sige, ano salak kindalan mo?
0: Busina lang.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong? Miss, pwede ba kitang maging driver? Para ikaw na magpatakbo ng buhay ko.
1: Nye! Mara!

0: hindi ko bala maintindihan ang imo ginabatyag.
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Tawagan lang ko kay Boy Tuhod, 24 anyos ah. Sa una, nakasandad ako. Nakabunggo ni Tuhod ko sa hagdan, baw na pila sigid. Sa pagkasakit, malilihi ko mo. Bisan ano nga mga bulong yung gamit siya eh. Dahon-dahon, dahon sa balunggay, kamonsil, pati apat-apat ka nang testingan, awa ay, yapon magayo. Pero sa nakabati ko na sa Maninoy Wonderland, ah. Abaw, pratik epektibo kay Kagin, banyusan ko siya. Kadaga banyus ko. Uy, labutan sa kasmana, nag-epekto dayon. Naghabo ka nga ako nga Tuhod. Tingin pa check up ko. Hambal sa doktor. Ati, ipautod na lang ng Tuhod mo. Pagkatapos, nag-autod ang Tuhod ko. Ati, si guwapo ka din ipikto kayo nga. Huwain isang pilas akong Tuhod. Kagin utod na. Eh, din ka muda. Guwapo patulukon. Hipid-hipid Tuhod ko. Huwain na mo. Amo nang mahambal ko yan ang Maninoy Wonderland. Epektibo, aprobado, garantisado. Porte!
0: Dag inyo na ba diyan nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana? Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon ka.

0: Ang Jamichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jamichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jamichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jamichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may ara ka mo dira sa kalendaryo?
3: Ano nga klase nga kalendaryo na to?
2: Ang gusto ko kalendaryo nga wala holiday. Parang iya nga paghigugma sa akon, wala man pahuway.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagkikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: yan eh. Party ka pan pala sa tawag na ghost.
1: Ghost, sir?
0: Ghost bala? Murto.
1: Gapati man, sir eh. Sir nga, katamangkot ka man sinahaw?
0: Wala lang. Kito ba lang naglisensya ka sa ako nga matend sa lubong sang imo tiyo? Nagkadto ding tiyo mo nang ita sa imo?
2: Abaw! Puwerte!

Mga nanay, kung sa pamatsyag mo, mahina ang resistensya kag maluya si baby, yari na ang gatas para sa iya. Mapagros Baby Milk Formula. Mapagros Baby Milk Formula. Mangin mapagros kag mabaskog si baby, paagis pag-inom sini. Tungod ang Mapagros Formula, nagikan pa sa ginmix lang nga gatas ni Supergirl, Batgirl, Darna kag Jezebel. Gani, do may superpowers lang si baby. Malayo sa masakit, kag madasig pa ini siya magdako. Kung gusto mo nga mas dako pa kag mas makusog si baby mo sang sa imo, ipadudo na sa iya ang Mapagros Baby Milk Formula. Available na ini sa Likod Butika.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot na more!
0: Hugot more!
4: Kapag tinawag kang plastic, tawagin mo rin siyang papel. Kasi hindi ka naman makikipagplastikan kung walang pumapapel.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali, aguod lang alay ko si Bordigol, no? Isa ako ka manuglubag sang istasyon sang mga radyo. Sabi akong istasyon, di ko mamanugin, ha? Di ko mamanugin nagpa-interview ko, di ha? Ang obra ko, hala ko nalibot mula sa mga barangay-barangay sa makilidalan, kutob sa mga nagaandar nga radyo na ginapang lubag ko na ginapang silo sa amon sa istasyon. Di ka damaan nga ginalubag na mo naka-emo-argin. Isa ka adlaw to, no? Nakamati ko to sa Maninoy Wonderlana ko, no? Ipamatian ko kag bawli ko amo ginigurong bulong sa akon nga nabatyag mo kay nga sa sobra kong alibot sa mga barangay kinagat ko sang ido kay tabuan to nga may buto balang ido sang tagbalay nga ginlubagan namon sang radyo dira ta tambis may sambag mo sa may release bla bug sino ido tuman so nagamit ko ni sang Maninoy Wonderlana gin banyos ko sa TL ko balang nga kinatan sang ido dira tambis may buko-buko sa may buko-buko na sa TL bla. Dira dampi ko kinagat sang ido mo. Maayo gitang epekto kay nga nadula. Nadula ang kinagtan sang ido sa akon nga buko-buko. Sumaylo sa akon nagtang. Amo na ako maglakat ko sumo nagapamulos ako sang tuwalya nga puti. Parang hindi kitaon ang kinagtan sang ido sa akon nagtang nga nagsaylo. Di madamo kay nga salamat sa Maninoy Wonderlana. Uy, hipos ka mo ha. Hindi ikaw mo manugid nga nagpa-interview ko rin sa inyo ha.
0: Gag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
5: Tungo tirada, danlog pa sa okra.
4: Ako na goodness.
5: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
4: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
5: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
4: Mang Kanor. Cheers, cheers!
6: Cheers! Pangkador! Bala ba ka na doon ako'y buongon?
4: Mau ba? Huwag maminagutan. Ang sanay ka niya. Kalit lang. Kalit lang ka kanahanak.
6: Pangkador! Kabala ba ka akong lulo? Nay, gitanom nga, buongon! Dako kayo!
4: Uy! Kung saan ka dito? Saan ako?
6: Murag drum!
7: Wala ka sa kong lulo! Akong lulo, nagtanong mo gamuti. Among gikot-kot.
4: Mau ba? Unya, usa ka dako ang gamuti.
7: Dako kayo. Kita mo ng kampana simbahan. Ingan na ka dako.
6: Oh, dako agi dayo eh.
7: Unya, ikaw, Mang Kanor. Sumay gama sa mong lulo.
4: Wala akong lulo nagbuhay na matong bitin.
6: bitin. Gamay lang kayo na, Mang Kanor.
7: Lulukay.
4: Oh, lulukay toon, pero... Maabta na lang kaghapon, di pa niyo makita ng tumoy sa ikog. Sa kataas.
6: Ah, grabe yan ang iyong bitin, oy.
7: Tuasa na, oy.
6: Atik naman ang Kanor.
4: Kabalo mo, ang ulos bitin, tuwa dito sa Babuyan Island. O niya, sa tawi-tawi ang ikog.
6: Di namin mo tuwa lang istorya, ha, Mang Kanor.
7: Binuang mo na.
4: Binuang ba? Sige, sapsapin na imong buong ulog imong kamote kay putla na ko na akong bitin.
8: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Svanga gorose siyar jai.
1: Batiga bazumuna bolga maya swang sa siyar ta migao.
0: Etchiki pag spasyolyotku sa siyar. Pagasigang suga ta pos ga ta piasa malaming angin.
1: Uy! Katampuaw si bubig! Tingala ko nga! Pwerte ka pang suot sa refrigerator ta kay! Dito ka gali ng ihe!
2: Wow! Pwerte!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. O ang atong sudan karon, naay chop.
1: Wow! Kunsa na siya lit kanang pork chop?
0: Dili, ketchup.
1: Ana.
2: Subo na ng subo.
3: Sa lunch break na palong-palo.
4: Sa tanghali.
2: More sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: Mama!
1: Uy!
0: Kitaya di ang drawing ko. Malanggay yun.
1: Wow! Malanggay man sa ading drawing mong karabaw. Matibayan kami na drawing karabaw.
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Ah? Okay ni karabaw? Karabaw ba gaya? Karabaw ba ganino? Masarigo, no?
0: Bukan man yan, Mama, karabaw.
1: Oh!
0: Ikayan! Ah. Ikayan! Renewing tayo ka!
1: Ako! Big drawing mo!
2: Muli ka na ba hino? Muli ka na! Oh, makalabaw pa lang sina mo! Oh, muli ka na!
3: Lunch na very good!
4: Very good!
3: Mga hits sunod-sunod!
5: More
3: sa tanghali!
5: More sa tanghali!

0: mo pala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ako gali si Butitoy, taga probinsya sang Iloilo, kag 24 anyos, isa ka tawo nga mahilig sa sounds, sa sound system patukar bala na magpaupas gani kun diin tong mga lugar ga pang lakyaw ko na ya para maglantaw lang sa mga paupas sa mga sound system. Ting style ko ginaduot tugid ang dulungan ko sa speaker kay gusto ko gani bat ako do ano katunog kag ano kakusog ang mga sound system nga na. Ti sa sobra ko nga duot sa dulungan ko baw nagbungol ako. Bisan singgitan ko sa balay kag sa mga kilala ko, indi nako kabati. Bisan busina sang jeep kani bisan sirena sang ambulansya, ay hindi na ikukubati. Why nagikumay batian? Pero may nagrekomendar sa akon sang bulong Maninoy Wonderlana. Ang nagrekomendar na sa akon si DJ Darcy. Ambali ako no, patuluan ko akong dulungan sa Maninoy Wonderlana. Bahusto, epektibo gid man kay pagpatulo ko pa lang after mga isa ka adlaw, may patukaranay naman to sang sound system dito nga Banwato. Away na ko kadto, ay nako tiga panglakyaw kon din kay nga. Sad ano kalayo ang paupas? Sa balay pa lang bati una, shadow anting sa akon nga pamatinan. May paupas sa kabatuan. Ah, wain ako nagkakanto kay Bation man sa Kalinog. Magpaupas to. Wain naman ako nagkakanto. Bation, supply mo. Pati ng mga radyo nga gagmay kahunini. Batian ko na. Tunog-tunog. Grabe kanting sa akong pamatindaan tungod sa Maninoy Wonderlana. Bisan mga chismis ganito sa Piyak Balay na. Batian ko na niya. Kung gabi, halang istorya ng mga tao. Ah, hindi ko nakatulog kay puro lang istorya kagrinahon. Batian ko ah. Gagsirinamo lang mo. May taghol sang ido. May hunis ang sirum-sirum. Amo na nga daw mga tatlo na katuig subong. Wain pagikuya tinulugan. Ha? Pero tigid yung epekto yung nga tanan batian mo mo. Pati kinahambal ni Pinoy ah. Why niya kasalbar sa akon? Pati itong inawayan ni Chris Aquino kag ni Herbert Bautista. Balaan ko to. Batian ko to istoryanay nila. Ti batian ko na tanan. Pati kinahambal ni Barack Obama. Ay balaan ko mo. Ti mo nang mahambal ko nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Rekomendado, aprobado, sigurado.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto.

0: Hugot the more!
1: Okay lang. Linya ng mga taong kunwari, hindi nasasaktan.
2: Hugot the more!
3: There's more!
4: More!
3: Sa tanghali!
5: More! Sa tanghali!

0: Galing ako din sa asawa ko.
1: Oh.
0: Tapos na kasi nag-horseback riding siya. Nabawasan ng 15 kilograms.
1: Wow! Eh di ang payat na namitis mo.
0: Hindi din. Kabayo yung pumayat.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
2: Wow, ang sarap magkamay!
4: More sa tanghali!

0: dress in style and fashion. Magsuksok sang pantalon nga wala nagakadula sa uso. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Pag-pag jeans, ang pantalon nga pwede sa mga malaba o kun malipot nga mga tiil. Igo man ini sa mga dalagko o kun maniwang nga mga paa. Pag-pag jeans, pwede man sa mga tatlo paa o kung tatlo tiil nga mga tawo. May special edition man para sa pantalon sang octopus. Kung sa diin, walo ang suluokan sang iya mga gaway o kung tentacles. Pag-pag jeans, pag-gutok, pag-ganot jeans. Stylish, elegant, and affordable. Pwede mabakal sa dalumduta.
1: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
2: More sa tanghali!

0: mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ito, anong masakit mo sa nguway kapag nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
2: Sa nguway po ko nagagamit sa Maninoy Wonderlana, ang sa una, ang launod ko na blaga kurog-kurog ko dugit matan din nervyos na ano klase balatian nga ga kurog lang maghigda ka na kong gabi ba pwede nga kurog-kurog lawas mga unod ba nga uyog-uyog na lawas ko ng kurog mo pero sa pagkabati ko na sa Maninoy Wonderlana nagtumara ko ba kadali sa epektuya kay 5 seconds pa lang ha isipon nyo 5 seconds pa lang nag-epekto siya dayon. Sa una nagkakurog-kurog ako pero subong na-paralyze ako ha bilog ko nga lawas hindi ko na maulag. Amo na tawa, tama na katawa, tama na ka linong sa ako nga pag ginawi kay nga. Igda na lang ko subong. Ang bilog ko nga lawas. Steady na lang, steady na. Ha, igda na lang ko, ulo ko lang na pwede mahulag og tanaw magliki stole, so wala. Magtango-tango amo na lang na kayo kay muon. Kay nga na paralyzed ang bilog ko nga lawas. Tama na mahambal ko. Epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Adula na yun tong kurong-kurong ko.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Abaw! Puwerte!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Manang, mapait ba itong benta niyong ampalaya?
5: Oo, pero gusto mo ba ng mas mapait? Bilhin mo na lang yung love life ko. Napakapait!
6: Hugotamor!

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Da kami ng Ilocano, managbabain. Ngumno na kainom kami. Ay na, mangibabain.
2: Nye! Maride!

0: Mama, nadangog ko sa Dear MOR. Sabi na, first love never dies. Totoo po yan?
1: Oh, mala. Totoo gayod. Mala, baga. Buhay pa baga si ama mo.
2: Love never
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

sige, paulay sa imong ginikanan nga mo'y nagpadako sa imong kabukugan. O biyae kaning tao nga mo'y nagpadako sa imong tiyan.

sabay. Hindi na ka-meth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aki swag, aki chick, that ass too thick. Sa kapunta to the moon, road trip, vroom vroom.

Tagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang ay di nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala na dapa kakatingala.

0: Oh, Brad, o ka namin sa paningkay-singkay, magayuhom-yuhom ka. Anong natabo man?
1: Ah, wala, Brad, ah. Nagdamgo lang ko kagabi nga ako nung nag-upod na nadwa. Naglagaw lang, gawb la, bre.
0: Oh, gali. Ti, anong ginayuhom-yuhom mo na kayo, ti? Nag-upod-upod na talagaw-lagaw. Ti, barkadahay man ta, pre.
1: Ah, wala, pre, ah. Do, na, namian ako, bla, peki, do. Nakilig ko, pre.
0: Abaw, porte.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana,
2: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Sanguna, sanguway ka kung gagamit ni sa Maninoy Wonderlana. Daw nauhiya mong kota na inihambalon sa inyo, no? Pero nabulayan ko mangihi. Ha? Hapdos ko mangihi ko. Kadugatulo-tulo lang na mula. Pero why man ko tulo, ha? Pero kung mangihi ko muna, dugatulo-tulo lang mula. Pero sa pagkabati ko na isang Maninoy Wonderlana, kinauhiya man kong padoktor mo. Itestingan ko anay para nga mabalaan ko anong epekto ya eh. Pag tumar ko sang Maninoy Wonderlana, dami nyo ng tabo. Why pilahan ganit ka oras to? Ay, sulhay na pangihi ko? Daw hindi na kong budayan ganit mo. Kaysa ilong ko na siya gagi, hindi na ko makinanglan magbuka siper ko. Mula na, medyo logwan tahon mo lang ang baho niya. Pero titawhay na pangihi ko. Kumpara mo sa notong kabudlay. Mahapdos kong manghihika sa mga tauhay na git, tauhay ng kitsi ilong ko nag-agi mo. Di ka mo man, magamit mga musang Maninoy Wonderlana. Aprobado, epektibo.
0: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!

0: asikaso na nga ni. Tama, iskwila ka.
1: Fermina!
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ja, Simon Ganon.
1: Hey, mga brother, dugay pa, wapay tong amo, wapay meeting.
2: Dami na pa, may singkulak niya, may wargay mo na po, tamong amo.
3: Ang dami, pindihon akong lakaw, Ford Park. Wapag yun si Busing, dugay kayo, magpatawag meeting niya, dugay kay Mabot.
2: Ingon-ingon, pag yun siya nga, alas 3 sharp, wala pa man, naging siya din eh.
4: Mugin akong kalagutan ni Bus ba?
1: Oh, relax lang mo. Mugin na yung kalagutan po na ako sa tong amo, magpatawag-tawag ang meeting. Mag-ingon-ingon nga, don't be late, kung niya mo na yung malate. Mamasangin na sa ito, nga naikarabaw, mitabok mo na, na-late na po. Mo na hindi ko ganahan mo at tinuntaan ni Mitinga. So, nagsalig yun na siya, kaya siya nga itong amo. Sunod, di na doon kumuapila na yung meeting. Di na doon kumuapil.
5: Mangadlaw, apasensya na kayo mo ha, kayo natatrapik dyan ko. O, Mangkanor, anong mura magkagnalain nga nadugay ko?
1: Gani, boss. Bisa pag-unyang gabi, ipakamabot. Magpaabot yun, may tengo siya, boss. Ikaw ko na nga mong amo, di ba, boss? Okay kay ka, boss.
5: O sa maning nadawat akong nga text, nga may reklamo man daw ka nga dugay kay kong makaabot, nga di naman daw ka mo atin sa sunod meeting na to.
1: Ha? Wala ko nagingunan na, boss, eh. Ang nagingunan na, ang nag-text, dali ako. Napagunod kayo na dugong sa kuha. Ang kadawat mo gunan ni mga tawhan na, boss. Mag-trip-trip, ako ilang tripan. Wala ko nagingunan na, boss. Okay, kaya, boss.
6: More music?
7: Give it to me, baby.
6: Sa M.O.R. Meron. More. Sa Hapon.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala! Kung musimang ang istorya!

0: pala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Hi, ako si Perper, third year student sa UP, bakon unhan patio. Kung teenager, kaga problema, kagit sa punggod, di ba lano? Ako bala natubuan ako sa punggod sa guya ko pila kabilog, di daw nahuya. Mga kay, syempre, ang kutis ko permi lang daw nag-oily na bala. Napatian ko na yung Maninoy Wonderlana sa MOR, so nagpangita man ko kung na diin makakuha sina, kaga ginatagan ako sa friend ko. Gin-apply ko siya sa akong naguya kung gabi before ko magtulog. Pagkaaga, tasik lang yung epekto ya. As in, effective. Kaya nga, sang wipe ako magamit sa Maninoy Wonderlana. Ang punggod ko siguro mga lima lang kabilog sa guya ko. Pagkaaga, pagbugta ko ng espiyo ko, ay bumper di! Sa ako nga guya, wala na. Wala na. Wala na tubuan ng punggod. Kaya puro na lang punggod na nagtubo nga naglapta sa bilog ko nga guya. Hasta nga akong ulo, akong nga butkon, ganda ko nga siya dapat-dapa kung may mga punggod. So, puno na sang punggod ang bilog ko nga lawas. So, balance na siya, no? Hindi na sa una ya, sa butkon ko, tauhay, kanami isang kutis, flawless. Ang guya ko yung punggod doon, pero so, ang bilog ko nga lawas, as in, kuha na gidya, nalatom na nga lawas ko sang punggod, no? So, manami gid siya. Kaya daw, hindi na siya kambang, hindi na siya pala kasawalan, tawon nga daw, sa guya mo may punggod, tapos iba mo nga lawas, kanami. Kaya so, buong yung kanami, nagiging kayo, puro na lang gidya, punggod, bilog ko nga lawas. Hambal ganit isang friend ko, ay, perper na ano ka, daw punggod ka nga gitubuan sa tao, kadlaw ganit ko. Hambal ko, hindi ah, epekto na yan sa Maninoy Wonderlana, ginamit ko, bulong sa akong nga punggod. So, epektibo, sigurado, aprobado, Maninoy Wonderlana, the best!
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang, kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo.
2: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
3: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
4: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
3: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The fully loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Miss, babili nga ng isda.
3: Sige ho, titimbangin ko lang po para sigurado tayo.
4: Hindi na! Tinimbang ko na yan! Pero kulang! Kulang! Dahil mas matimbang pa trabaho niya kumpara sa pagmamahal niya sa akin!
2: Hugo the more!
5: More hits, more fun, back to back.
6: Swak na swak.
5: More sa hapon.
6: More sa hapon.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan kaya, no? 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas. Saka sarong plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sa pag-abot ni Banimo, aling states.
1: Ay, sige pa di. Dahil problema. Nung rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa na baga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, na ako nakalarga na.
3: More hits, more fun, back to back.
4: Swak na swak.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Oh, wala pa daw kabayad, liyog lang daw ah. Para dasig ta karon ah. Liyog lang daw, wala pa kabayad, liyog lang, bayad lang daw ah.
1: Manong, bayad.
0: Dinalin?
1: Sa akon?
0: Sa din yung mapadulong?
1: Sa imo.
0: Aba, perte.
2: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
3: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
2: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space. Panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako gali si Benji alias Boy Tingig ng Gapiyo da sa may dalong sang Forbes Bridge bila. Astig ko ya, ang akong dalong sa balay swimming pool sa kamanyo da. pero ang problema ko lang kay ginasuyaan ko sa mga amigo ko kay ang akong height duwak bilog. Wala mo may diferensya ng piya kong atiel. Ito kong malakat gani ko duwak akong height. Mayara 5'3", mayara 5'4". 5'3", 5'4", huwag nakata ko, 5'3", 5'4", 5'3", 5'4". Pero pagkabate ko na isang Maninoy Wonderlana, intestingan ko, pa-pictive, huwagid man, nagpamanyos ako. Pagligan sa mga tatlo kadlaw, ginuk-uk ang akong tiil. Hasta nga ang nabilin sa akong doon mga isa kadangaw na lang sa tiil ko. Di maayagod ang epekto. Kaya sa pag-uk-uk sang Maninoy Wonderlana sa akong tiil, nang tupong na. Tag isa kadangaw na lang nabilin, gani tupong na subong tiil ko. At yung mahambal ko lang, epektibo gani ayang Maninoy Wonderlana. Tested and proven na ganyan.
0: Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Bleh!
4: Tinuntun!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Nang arawan, maningil na sadli. Pandamay, wala bakal kwarta karon.
1: Kanor, naamalagi naningil din ha. Wala pa din na ni mo giimpasan.
0: Darling, ayaw sabangan na ako. Ina nga wala ko. Sige na, atwa sa gawas.
1: Sa muka, gidaling tawhana, uy. Madamay mang punta ni mo.
2: Maningil kong utang ni Kanor.
1: Ay, hala, nilakaw ya si Kanor. Wala ko kabalo. Asa siya miadto? Wala po ko nasayod kung kanusa siya mabalik.
2: Ah, ba-uba. Sa sunod, ing na si Mang Kanor na kumulakaw siya, i-apelag yung tiil. Maklaro ko yung tiil, Dreo. Migimaw sa putahan. Hoy, Kanor, di ka mo bayan?
0: Panamay, nasakpan yun ko sa maningilay.
2: Pwes, di ka bubayan. Ipiton na ka din sa putahanan niya.
0: May ipito! May ipito! Ito, bulon ko rin putahanan niya.
1: Okay!
0: May gamay, naigo ang akong sawa.
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare.
4: Mix of rock, mix of rock.

Dong, ay na panglangay-langay, dong, be. Pagkuha naglisensya dito, be. Gay kikag-ulo ba? Ano man di, ay. Alang, you drive me crazy. Ay. Ana.

0: Kling! Dalidi-dalidi! Ano ni card mo man? Nga puro lang ni F? Bagsak ka! Bagsak!
1: Ba, sinaanay man! Do, kutaw-kutaw ka balanay mo! Ang nakabutang dyan na'y letter F! Buot silingon, fasar! Fasar balanay! Fasar! Gets mo?
0: Mahahay!
2: Abaw! Puwerte!
3: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
4: Magamit sang Maninoy Wonderlana.
3: Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
5: Ay ako glisito nga. Isa man ka magapamatuod nga epektibo ginang Maninoy Wonderlana. Kaya nga, isa kagabi, napungutan ko, hindi ko bala ka ginawa. Maayo lang kayong upon namon sa balay, may Maninoy Wonderlana. Ay, gitagaan ako, kagithaplosan kong akon ilong. Masyado ka-epektibo kay Way Gani, mga 5 minutos. Nadula ang pungot sa akon ilong. Kagpati ang akon ilong nadula man. Di masyado nakasulhay sa akon nga paginawa. Gani, nako, ganda nga akon nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana. Thank you very much.
3: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
1: Tinunto ito
6: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
7: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Yemichon!
1: Kumpleto sarigado sa Linz Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Chang Yemichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Chang Yemichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Chang Yemichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pamakla ko dami kape mo, Choy!
3: Ano nga klase nga kape?
2: Ang pinaka-isog mo nga kape, hindi pa rin sa tala sweet ko nga ex! Wala nga ba lang kong ipaglaban!
3: Hot Lemon!
4: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on my only radio.

0: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
3: Oh, darling, tira na lang tamang lingkod para dool na ta sa bintana.
2: Ah, sige, dinhin na lang ta.
4: Mabuhay! Unsa inyo ang order, ma'am, sir?
3: Oh, kanilang akwadong, kaning labi na inyong kare-kare.
4: Yes, sir, mao na mong bestseller diri.
2: Ah, kanor, kana na lang po dako ah.
3: Okay, darling. Ah, sige daw, tagay may duha ka kare-kare, hindi duha ka rice. Baka pinagpagdali daw.
5: Lagi, uy, niya magukod pa ta sa ato ang meeting, taod-taod ba? Waiter!
4: Hi, ma'am!
5: Ay, hello!
6: Ay, kare-kare, duha! Para sa mo,
5: Oh, okay na, kana lang.
4: Yes, ma'am!
6: Sige na lang ako na, kaya marang kadali, jug ka! Mapak, ginamitiraw ninyo rin ba?
4: Hi, ma'am! Mabuhay! Here's your order! Duha ka kare-kare!
6: Okay, thank you!
5: Thank you!
3: Kadali lang. Darling! Anong nauna ba na sila ang hatag sa order nga kare-kare nga? Kita may nauna nila din, he?
5: Kanor, sagdiin na lang. Good na sila. Magpaabot na lang ta.
3: Dili na pwede. Igutom na ko. Waiter! Tayo na ko! Waiter!
4: Yes, sir. Is there any problem?
3: Gusto ka matanggal sa trabaho? Anong nagunauna ba nag-order ang kare-kare nila? Nga kami may nauna gabot nila. Di ba dapat first come, first serve na?
5: Kanor, sagdiin na lang lagi na. Ikaw ba?
4: Sir, kuan mo good, sir.
3: Ayaw, sir, kuan kung gusto ka din na kamarinyo dire.
5: Excuse me, ano sa problema?
3: Dile magod, madam. Ganun ka mo may unang isirban, kami may unang nabot dire.
5: Kanor, tanawa, ulaw na kayo, oh. Sige, waiter, ihatag na lang ni sa ilaha.
3: Dahil na kumorder na, kinsa man rin siya.
4: Sir, mamu ko ng tag-iya dire, sir.
5: Sige, sir. Inyuhan na lang na, sir. Walay problema.
3: Madam, dili na, madam. Kamulay ka, wala na kay...
5: Waiter, ihatag na siya. Ihatag na lang
4: siya. Sir, dili.
3: Kamulay lang ka ganyan. Ipat mauna, mga babae. Why do you care, Peter?
4: Sir, imuha na lang.
3: Dahilan mo sa kare-kare sa gunaw.

0: Impanada mo, be! Tubog-tubog mo, Loy! Kalingking mo, madam! Basta daraga, may pasobra! Basta gurang, may dugang! Basta manos, may bonus! Barakal na ka mo!
1: Oh. Uy, pala eh! Aram mo yan sa tiyo. Ano? Dawa arag yan saan. Ayaw na ka sa UP kinalasal.
2: Taliguan.
3: Ata! Matibay mo pala si tiyo. Anong?
2: Nampak.
3: Uyugun mo ah. Nag-iskwila sa UP kinalasal. Unuran course pala eh.
1: Warapan pala eh. Nag-atinda man yung kalingking, impanada, tubog-tubog.
3: Nga. Oo, pagala ko. Nag-iskwila. Yato pala nagdidilin siya.

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Paano mo mapamatud-an nga epektibo gid man ang Maninoy Wonderlana?
3: Ay, ako na mapamatud-an, sir, kaya sa 2006, nagbalatian ba ako mo? Pero sa nag-umpisa ko gamit sa Maninoy Wonderlana, ha? Ang natabuan mo ni sir ko no, sir, oh? Ang Maninoy Wonderlana, kagang akon masakit, nag-away. Oo, masandukot nga inaway ko no sa Maninoy Wonderlana, kagang sa akon masakit. Sobra nilang inaway.

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabwag og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Hugot pa more!
2: Marami ang naluloko sa linyang I love you. Pero wala pa ding tatalo sa linyang papunta na ako.
3: Hugot pa more!
4: More fun! More music! Side by side! Just enjoy the ride!
5: I can send you into overdrive!
4: More! Sagabix!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Sige, bye-bye. Good night. Mwah!
0: Shh! Hey!
2: Pa!
0: Pa-night-night-night-night ba kanilang kanahanda ka? Kitsa'y nagataganing stop toy? Kitsa!
2: Pang kaning...
0: Kitsa'y nagataganing stop toy? Bata pa gani ka? Magdawat-dawat na kaging stop toy? Kitsa'y nagataganing? Tubag ako! Kitsa!
2: Akong uyab pa!
0: Uyab! Ayaw sa paguyab-uyab kay bata pa ka. Unya ka ron. Nagdawat-dawat kang stop toy. Ha? Iulini.
2: Bang, sayang ka ayo. Mahalon ba yan ang stop toy?
0: Mahalon? Wako'y labot. Ngunin style sa mga laki hatag-hatag stop toy para makuha ang imong loob. Pagkahumano sa pailaing kwao nila, maimpas ka kanuga yan. Iulini. Iulini ang stop toy.
2: O, sige pa. Iulini na lang nako ni.
0: Mayo.
2: Nya, Pang. Giyapilan man ni Cash. Iuli po na ako ni Cash.
0: Ah, mo ba? Nani Cash na. Anak, okay na na. Prince-prince lang sa mo. Ayaw lang sagot pag seryoso. Okay na na mo dawat ka ni mga staff toy. Kay, may nalang natin i-display sa itong divider kay di ka po'y nakuha ng sunoy ng alkansya diya. Normalis na na po na bagong tidiber. Sabot ka, okay? Ayaw na iuli, Cash. Mahiram ako niya, be.

0: Kuya Simo, ya abi mo lang nakitanta ka, may ginakiskis kita ng babae kag gina holding hands, holding hands. Ano ginatunto mo ko?
1: Ah, pag inaano mo eh, mo yang ginatunto man. Wala ta kaya ginatunto ah, pangpamati ka, ariho. Atong babae nga nakita mo, nga ginasiling mo ka holding hands ko,
0: oh, ano?
1: Kag ginkisan ko.
0: Oh, ano?
1: Amo to yang ginatunto ko, hindi ikaw.
0: Ay, aba, perte!

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gini, kamusta man dias inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana! Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Sang wala pa ko bala mag-inom sang Maninoy Wonderlana, kalain libla sa matsyag ko. Grabe nga takay sa maingrin ko mo. Aga og tuhapon, gasakit ka dyang maingrin ko. Pati magabi bago magtulog, sakit man sa gyapon pati sa pagdamgo ko. Sang nag-inom ko sa Maninoy Wonderlana, puwerte gyud ang iya epekto sa akon pre. Dula maingrin ko. Subong may pulana, may orange, may yellow, may ara pa gani pre social, may pusha.
3: Pusha? Spell pusha be?
2: Ang pwede, raid na lang. R-A-D, raid.
1: Dag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Mas agurugin.
5: Music. Oh, Max.
6: Ow. More sa Kapi Express.
5: Sit back, relax. More sa Kapi Express.

0: kabaluka dong, murag yung tagkatong story ni Juan Tamadong ba? Kung si Juan Tamad? Kunwari, ako si Juan Tamad, tapos ikaw ang bayabas. Tapos gahulat ko nimo nga mahulog sa ako, Anay.
1: Anay!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Daga naman ni kay friend request di ay. Nisagyo din, may lado ta ba? Daga kay magpaad. Huwag mo siya kay ilani bro. Kani mga lalaki ay namusigig paad niya. Kani mga checks na akong iyan sa akong Facebook. Sabok ka niya kung darling si panawag. Di, yun di ka tumagod. Bahala ka niya. Da, nawa na lang eh. Panayin kong ada ni mga... Uy, naigwa pa. I-add ka na yun. Sabok ka gina akong darling sa inyong panawag. Istorbo kayo kabalong nga Facebook ta. Di ganti ka tumagun ba? Sabok ka gina, tumagun na lang na ako. Kanihara ba gundi? Hello? Hello, darling?
2: Hello, Kanor!
0: Hello, darling? Chape ka, chape. Di ganti ka madugog, chape.
2: Hello, hello,
0: darling, chape di kayo. Chape, chape. Chape di kayo ka, di ganti madugog.
2: Hello, kani, madugog.
0: Hello, darling. Chapi jo, day jo, di ka madugog. Chapi jo kayo.
2: Hello, hello, hello, Kanor. Tumutan na lang ko ba ang saysay si mong waistline o saysay si mong TM? Kina ako sa mall. Palitan takay sapatos o pantalon.
0: Naulian na. Nawala ng dead spot. Laro na kayo. Tinaw kay signal, darling. Mauma, palitan na kunin mo. Darling, ang akong size sa TL. Size 9. Ang akong size sa waistline. 33. Darling, ako, kana, maklaro na nimo. Ang akong ingon, akong size sa TL, size 9, akong waistline 33.
2: Chapi, ikaw kay Kanor.
0: Darling, ang akong ingon, palitin kong sapatos ka tong size 9.
2: Ha?
0: O niya, ang pantalon, size 33.
2: Hindi, lagi matungog, Chapi, lagi ka. Ayun na lang, oy. Hindi na lang kong mapalit. Uling na lang ko. Bye.
0: Darling, darling.
3: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: Uy, yung babae nga nagpaparas ng taxi. Adulukan ko be. Uy, ala, nanon ni? Nga wala man ni siya bayo. Gahublas man ni.
1: Diin ka, ma'am.
2: Pwede mo kadulong sa hotel? Dali lang. Nga ginatulok mo gig ko. May pagnanasa ka sakon?
1: Wala, ma'am. Aga libog lang ang ulo ko kung di mo gibutang imong inugplite.
3: Abaw! Puwerte!
4: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
5: Para lamang ABC.
4: Music so right.
6: More Sagabi.
4: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Kung si Tuto Kamalag ko, 23 ang edad. Akon motto in life, die now, pay later. Sang wala pa ko kagamit sang Maninoy Wonderlana, ginasunlog ko sang akon nga mga upo sa obra, nga mudlo ko no akon mata, itsura ko kuno daw owl. So nagtesting ko sang lain-lain nga mga bulong, pero wagid, mudlo mangyapon akon mata. Gani siyang akong pagkabatin isang Maninoy Wonderlana. Amo ni ang ginbanyos ko sa akong mata. Parang nga daw magkipot-kipot man be. Bawal pagkinikilabutan niya siya kasmana. Batsagan ko na dayo ng ipikto. Sa adlaw-adlaw ka nga pamanyos. Huwag gani isahan kasmana mo. Nagpirot dahil ng akong mata. Huwag na siya gamudlo. Amo na gani akong galakat ko subong. Nagadala na lang ko sungkod. Kay sa sobrahan kakipot sa mata ko, hindi na ko kakita. Gani, dako ganang ako nga pagpasalamat sa Maninoy Wonderlana nga masyado gika-epektibo. Kamu man, magamit man kamo sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na, madamo gid nga salamat.
1: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisan diin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: Tinunto ito ah!

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: matay mang kanur. Wa mang gihapoy paglubad ang imong tingog sa bidyuki. Pati kanta ni Bing Rodrigo, imong gilatos.
1: Mao dai imo kong imbita din sa inyong balay player magbidyuki. Kay nindot ang akong tingog.
0: Di mang kanur oy. Suya ako sa mong silingan. May nang makabalos ko.
1: Pandaban.
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor, giangkas na iyang darling.
3: Si darling, dito niya darling. Kailan ko siya darling?
2: Pagkara mga drawi.
3: Ah, kahamis ang paa to.
2: Mula ang magbuhok, di itong darling, nakalugay lang.
3: Dili, uy, kasiksi atong iyang angkas. Dili to niya darling.
2: Iya lagi itong darling lagi, makigalis pa mga kanako, uy.
3: Dili lagi, lahir itong giangkas si Mang Kanor.
1: O Kanor, karga na ng mga gulay sa tricycad.
0: Yes, darling. Ako na'y bahala na.
1: Tarunga ha, kay mga buwak na mga itlog.
0: Lagi, darling.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Tanawin si Mang Kanor! Oh, kanli, pangatay. Pangatay ako na ito, eh.
0: Paring Eugene.
2: Ikaw, Mang Kanor ba? Talig kisikat na kahe ka. Mulabay-labay lang kasama. Di na ka man agad.
0: Oh, tisa. Usay. Usay nilabay.
3: Uy, Mang Kanor, kitang ka na mo. Nilabay ka. Sayo kay sa buntag. Nakay angkas.
2: Oh, di ba, Mang Kanor? Sabay ni mo, darling, di ba? Kagahapon sa buntag.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy! Unsay sabay?
0: Ah, panamay ni mga tawanan.
3: Pero, duda na ako, Mang Kanor. Lahi tong angkas ni mo.
2: Dili lagi, alagi tong darling lagi. Naka-short pa mang ganit to.
3: Dili lagi, dito niya, darling. Sexy na kayo to.
2: Kaspagete, kagahapon, te.
1: Unsay spaghetti? Unsay sexy? Unsay misoroy gahapon?
0: At isa, dali mo ito, mga...
1: Kanor, asa kami ato gahapon sa buntag o kinsay mo ang kuyog?
0: Ah, darling, wala ko'y gangkas na rin. Kung bayan ko ni mo sa'yo, kumumata kay mag-jogging ko.
3: Nabalay jogging ang magsakig motor. O niya, nabalay kay angkas ka sexy. Ay, Kanor!
1: Kanor, inood na ilhangi pang sulte.
0: Darling, ako itong igagaw mihit sa kuha. Igagaw lagi na ko ito.
3: Talawa, pildi lagi ka. Ikagaw lagi ito yung angkas, dili yan, darling.
2: Sos, pildihan ako. Ibigyan ako itong iya itong darling ba?
1: Kanor, kinsang ikagaw to ha?
0: Agad na
1: lang.
0: Agad na lang. Wala lang.
1: Isoon
0: kami. Agad na lang. Kasi mga tawa na ba na blahay tayo.
4: Are you feeling sluggish or unfocused? The solution might be as simple as water. Staying properly hydrated is the foundation of good health. Aim for 6 to 8 glasses of water every day to keep your system running smoothly. Water is essential for nearly every function in your body. It helps regulate temperature, keeps your skin healthy, and critically, supports sharp brain function and steady energy levels. Don't wait until you're thirsty. Keep a glass or bottle nearby and sip throughout the day. Drink more water. It's the simplest way to boost your brain and body health. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Pagkatos regalo sa Linsa Appliances, School Supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa umanggo, kag para sa baby!
0: Pagdiyang Yinichoy!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, pabakal! Pabakal ko ticket, one way lang!
3: Di pa kanto! One way lang, oh!
2: Choy, pakanto sa puso ko! One way lang para dire-diretso, kag wala na balikan pa!
4: Nakaka-relax! Super suabe! Sa MOR, there's more!
5: More sa gabi!
4: More sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya? Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Tay, muntik na ako maging valedictorian.
2: Eh, ba't nasabi mo naman anak?
1: Eh, kasi kanina sa klase namin, tinuro yung valedictorian. Ikatabi ko lang.
3: Abaw! Puwerte!

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Kugli si Pidring Jr., isa ka auxiliary police. 46 anyos na may asawa man na. Kung mga sa initan, permi kami nagatrabaho, kita ko nyo man ng mga auxiliary police, no? Kadamaan sa amon, na-expose ko dyan sa mga lugar lang na mainit ang silas ng adaw sa tunga adalan, mga amon ang dutihan namon. So, nang maitom kami, ang lain niya sa akon, kaysa akon bala nga guya, dari sa may lapit na sa mata ko bala, may nagtubo nga lap-up. Itubuan ko sa nga lap-up. So, kalaw ay kikitaon ko siya nga, syempre sa pagkaitom daan sa akon mo, kaysa init bala, gusto ko tani makuha. Tako gining pasalamat ko sa Maninoy Wonderland na kay gina-applyan ko tani bala para nga masarama na lang do kaya itom sa akon kay ti syempre alaw-adlaw ka sa initan mo. Nakuha tani nga lap-up ko. Namig isang epekto kay nga naglapta nga lap-up. Hindi lang sa lapit sa mata ko, bilog ko nagidya nga guya niyo hasta di sa liog ko. Puro na lang lap-up. Tinagputi ako. Pati ning kilay ko kagang biguti ko nga gamay bala. Nagputi man. Salaan na gani ko sa mga upod ko nga. Nagano ko, nag-Amerikano ko nuko, nag-istiso ko mo. Ang nami pagkik kay nga ah, kundi dirilabot sa liog ko. Kada simana, nagapanaog, hasta nga dire na sa hawak ko makalabot. Subong ang puti sa lap-up, hasta na sa tuhod ko, dugay-dugay, bilog ko nga lawas, may lap-up na. So, madamo kong salamat sa Maninoy Wonderlana. Epektibo gid kayo. The best gid yung Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi inay mabakal, bisan diin lang. Kay wala inay ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Tinunto ito ah!
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara, frio bali o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Okay ba tayo dyan, mga chong?
2: Ang mukha mo parang Barbie. Barbecue.
3: Ah!

0: nakaka-relax, super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Uy, tres. Dali, dibla. Kaya na pa nga ordero ko. Kaya mong kabota ko. Ano ba ako? Huwag ka mo cook?
1: Ay, pasinsyagid, sir. Why nandi kami cook? Mayari di Pepsi. Pop Cola. Kung gusto mo, mayari man di Virgin.
2: Abaw! Berte!
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana, solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ay, hello. Ako gali si Rachel, 4th year college student sa isa ka blutuan na sa Miagaw. Balaan nun aguro. Ang sa una, bi, kay gabi gira ako ng mga baog sa tiil, gag sa mga tudlo. As in, damo-damo, gidya, tanan-tanan, 20, gidya lang ka tudlo. O, tanan-tanan, ubos, gidya black, gidya tanan-tanan. Tapos, ikaw na lang, day. Tanan-tanan ko nga tudlo, 20 gigabilo nga tudlo, o kaya sa tiil, kag sa akong kamot. Tapos, sa nabatian kong Maninoy Wonderlana, kag ang mga friends ko nag-suggest man na sa akon nga itry ko na kuno. Tigintuluan ang bakal ko na iya, tapos gintuluan ko, affordable man lang siya. Tapos gintuluan ko, tanan-tanan ko nga tudlo, kag ang mga kuko ko eh. Tapos, after 1 hour, dasig-dasigit siya ang resulta. Wala na akong mga kuko. Puro na tanan-tanan, white. Tapos, after white, wala na kita tanan-tanan, upod na tanan-tanan. Amo na ang nami, gidya, as inami ang feeling. Pero, libre pa, wala na kuya nagapamanicure, wala na ako nagapedicure. Kaya wala na kuko ko, di ba? Ano po na ang kuko, kuya ko? Ano po na ang pedicure, kag-manicure, kung wala ka na kuko man? Less gastos, di ba? So, kamo nga mga may mga baog na kinasuggest ko gid ang Maninoy Wonderlana kanami gid siya kag upod ko komo.
0: Maninoy Wonderlana, hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga, ginapahisa lang namon kamo. Ble!
3: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Bring out your inner beauty. Magkadto sa Rismo Beauty Parlor. Kagpagwa ang imo katahom. Ang buhok mo nga daw balagon kaglanot sa katig-a, amon pahumukon. Ang imo kuko nga daw iyas ang agila, amon panamion. Guya mo nga batsihon, amon tapanon. Kag itsura mo nga gupi, amon inaton. Sa Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Bisan nawong mo nga hindi mapuslan, amon inahawanan. Ang amon serbisyo, puro tanan masarangan. Rismo Beauty Parlor.
1: Rismo Beauty Parlor.
0: Yara na hamtang sa kadudulman.
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart.
2: More sa gabi.
3: Is on M-O-R. More sa gabi. More sa gabi.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan, sakali sudog problema sa imong kinabuhi. Himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Tay! Tay kanon, hatagi kong piso, be!
2: Ay, pagsamok, David, tay. Kagadali ko, ano akong gibuhat dire.
1: Ana man jud ka, kada pangayo na kong piso, pirmi man jud ka magdali.
2: Ay, naman!

0: Hugot pa more!
1: Kuya, baka gusto niyo naman bilhin itong benta kong jacket. 500 lang.
2: Mahal naman. Wala na bang tawad?
1: Patawad? Paulit-ulit na nga ako nagpapatawad. Pero may nangyayari ba? Wala naman. Ayoko na. Pagod na ako. Ayoko na.
3: Hugot pa more.
4: Kapag may you and me, there's more.
5: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Si Mang Kanor lagi to ay.
3: Asagod.
2: Katugod. Oh, katugod. Murag. Kanani, tsukay ko siyang gupit ba?
3: Lagubon ni Mang Kanor.
2: Bumalik siya sa personal.
3: Tara, tara, tara.
2: Atong duulon.
3: Dala ka na ay, dali.
4: Excuse me.
0: Yes. Duha ka beautiful angels.
4: Di ba, ikaw man si Mang Kanor? Di ba, ikaw man to, si Kanor?
0: Yes, ako to. Usa may ako ikalagad kaninyo mga beautiful ladies.
4: Ay, okay, girl.
2: Mang Kanor, kunang sikat na kaayo ka ba, no? Unya, nidako ay mo ang ulo.
0: Panaman, sa pasabot ni mo.
2: Ay, dili Mang Kanor ba? Gusto lang ang taming magpa-selfie sa imo ha ba? Pwede ba?
0: Well, kanaraman di ayo. Sige.
4: Ay, dali!
3: Selfie!
0: Pagkahumutan ni mga bayana. Humot siya gani para sa kong darling. Humot kayong adlaw.
4: Smile!
2: Pinahag na po, pinahag! Sige,
0: pinahag pa nila.
2: Sige, sa tunga,
4: sige, sa tunga,
2: pag-anor.
4: Smile!
2: Last na lang, Mang Kanor. Ato siyang i-kiss.
4: Hindi, gano'ng pinakiss.
2: Sige, pinakiss na po.
0: Pinakiss daw. Kani, nahigin na ni masikat na. Maganda ko ginay gulo.
2: Sige, kiss niya. Selfie tayo
4: na. Sige, ha?
2: Go.
4: 1, 2, 3.
2: Bye, Mang Kanor.
4: Bye, Mang
2: Kanor. Salamat kayo, ha?
4: Kanor!
0: Panamay, ang akong darling. Magpabuang-buang na sagko. Kinsa to? Kinsa mo? Oy, kinsa mo?
5: Yaw na ta! Pabuang-buang na po ka, kinasakpan ka. Nagkiat-kiat na po ka sa mga babae. Napakay na iba ang pasilpi-silpi, pinahaghag, pakis-kis pa. Ayaw na Kanor! Klaro na kay kasakpan na ka!
0: Tingin ba dyan? Pabuang-buang na lang yun ko. Kinsa ka? Kinsa mo? Asa ko?
5: Pabuang-buang yun ka, ha? Boys!
6: Yes, ma'am!
5: Aw, buang naman niya akong bana. Hala, sige. Dalhan na rin sa mental.
6: Dali na. Dali na. Dali na.
7: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan! Ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Nurse?
1: Yes, Doc?
0: Dinan na din ato na isa kapasyente.
1: Ay, Doc, iba pa uli kung nasa Doc.
0: Kay nga, Aman.
1: Kay Doc, nagiklamo siya naglain, iyamat siya, yung papauli ko na lang siya, basi bala ano pa karoon na matabo si Yadri sa ospital.
0: Ay, aba! Berte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: paling susuku. Wag lamang surrender.
1: M.O.R. Firmina!
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Ari may parot. Ang banila ko no kabalo ni maghambal. Abi ki pa man ko tonta. Parot. Kabalo ka maghambal? Ha? Abi sabat. Sabat.
1: Sige. Oh, ay kabalo ko maghambal. Ikaw kabalo ka maglupad. Sabat.
0: Ay bahaw, perte.
2: Si Mangkano!
3: Kumu birada, tanlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
3: Kayang pakalusot, isang walay buslot!
2: Si Mangkano!
3: Malaoman, pero dili masaligan!
2: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
4: Kalambi, dito ng summer! Ay, kalabit na yung balik ko. Na medyo kayo malik kong dagat. Mag-swimming tanks na ko, adya. Mura na kong si David Hasselhoff sa B-Watch. Boy, yun na pa. Dahit-check sila yun. Pagkasiksi. Gusto, udahin ko. Magpadool ko dito. Salong muna ko na mga checks. Pina submission. Tora, nakita na akong paa perting amaga. Mura mag-glow in the dark. Magpadool pa ko. Mulang uwi ko, adya. Magpinapawi ka na lang ko para paspas. Adya, duol ako. Tapsingan ako niya paa kay Arang Kahamis. Adya.
5: Pawikan! Pawikan! Tabang mo!
4: Pugita! Pugita!
5: Kanor, ikaw!
4: Panamay, ang akong ugangan mo na ini.
5: Basta sugay katawan ako, ha? Dahil sugay pagnanasan ako, nagpasalum-salum pa ka!
4: Wala ba, oy? Akong kita na ang pinakanindol na perlas sila sa tubig. Pati na kuwas perlas lagi. Tigawa na kayong perlas sa kay bunguto na kayo.
5: Ay na ta! Gustong ingunin mo? Kugita ko?
4: Dili maoy. Dili ka kugita. Ang kugita mo rag ikaw.
5: Unsa? Gusto nyo nika mo salom? Ay ba? Saluman ang perlas na ako.
6: In the rush of daily life, it's easy to focus only on physical health, but protecting your mind is just as vital. Your mental health is critical to your overall well-being. Don't ignore emotional struggles or feelings of isolation. It's essential to stay connected, make time to talk to friends, reach out to family, and share what you're feeling. A conversation can be the first step toward feeling better. Remember, seeking help or talking about your emotions is a sign of strength, not weakness. Prioritize your mental health today. Stay connected and never be afraid to talk. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow. My only radio.
6: All the hits back-to-back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR.
5: Easy.
6: My only radio.

0: yan ang imo ginabatyag? Magamit ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
1: Ako gali si Lando. Ang nobyo ni Elsa bala. Gwapo gamay. Laway dako.
2: Sagtong wala pa ako gagamit na sa Maninoy Wonderlana. Gaantos ko sa sakit sa likod ko do. Hindi ko maintindihan kung anong kasakit kayo ginatuslok sa dagom. Di pagkabati ko ni sa Maninoy Wonderlana, akon siya ginhaplasan ka na gabi, no? Kag nabatsagan ko gitang epekto yung dayon kay do mainit-init bala. After pila ka oras, nadula ng sakit sa akon likod. Kag akon ginhikap, pati ang akon likod nadula man. Kid nagtawa kay nagin akong pamatsagan kag mag-aan nagin sa akon nga pag hulag kay way na sakit sa akon likod kaguay naman pati ang akon likod ganit ako gid ang akong pagpasalamat ni sa Maninoy Wonderlana. Amo lang na pwede ka request ma-request lang tani ko sang inayaw sang kuan bala sang My Chemical Romance bala na ng Welcome to the Black Parade.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
3: Tinunto ito ah.
4: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
5: Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Alauna nin maaga, nagimata suagom na babae na dai sa kataning suagom. Pagbuhat niya, nahiling niya sa sala na nagiinom kay kape, napapaluha.
1: O Agom, nalatala papaluha ka.
2: Naramduman mo. Pang 20 anyos na nabagang ikinasal mo niyan.
1: Iyo baga, Agom, madali yung sanang panahon.
2: Naramduman mo. 20 anyos na nakalihis ka, nadakop kita ni papa mo sa sala nindo.
1: Iyo baga, Agom.
2: Kinasahan niya ako kan shotgun, sabay-sabi, na kung dayta ka pakakasalan, ipapapreso niya ako kay 20 taon.
1: Iyo baga, Agom, naramduman ko baga ito.
2: Ay, kung nagtugot ko tao kay itong mapreso na sana, malaya na ko tao.
3: Aw iyo, uni sa imo.
4: M.O.R. For life.
5: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
6: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa M.O.R.?
5: Oo naman, kasi laging there's more sa magdaman.
7: Easy.
5: Oh, di ba?
7: Feeling on my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: tipang kalbo, kumikinang ikaw.
1: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
1: Yeah.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaya siya, si Mangkano!

0: damay.
1: Padaplet.
0: Ano ginakop mo kuha ng traffic enforcer nga?
1: Padaplet.
0: Hindi naman kaya kong padagan. Huwag man ko nag-over speeding.
1: Ebe, lasensya, lasensya.
0: Ay, sir, Mr. Officer. Sabay ba yung lesyon ako? Nga wala man ko nag-over speeding.
1: Oh, wala lagi ka nag-over speeding. Pero nga nung wala man ka nag-helmet. Lasensya na yun.
0: Sir, kanali lang. Pwede ba ko mo explain, ani? Pwede mo explicar kanali?
1: Balo kang bawal nang walay helmet. Murag wala kang gidisiplina, ha? Be, lisensya.
0: Pandamay. Wadyo kong kalusot na. Nadakpan yun. Sige na lang, sir. Karon, nakpon pa ko nimo. Bago ni akong helmet. Baho pa kayong molyo. Bago na ko ning palit. Di pa bahog laway, di pa bahog ulo, di pa katol sa aping. Tanaw na itong dakpon pa ko nimo nga nag-helmet naman ko.
1: Hey! Hey! Panaplen! Naplen!
0: Pandamay, ginakop ang dakpon ko.
1: Lisensya! Lisensya!
0: Mr. Officer, kung saan naman po ba yung lesyon ako? Kita ka nga bago kaya na kong helmet. Napag yung ICC sticker. Dili na sticker sa rice cooker.
1: Agahi, jukang ulo. Lisensya, lisensya. Daghan pa kag-storya.
0: Time pa, sir. Kung saan may ba yung lesyon ako nga nag-helmet naman ko?
1: Oo, oh, nag-helmet lagi ka, pero wa makay motor. Lisensya, lisensya!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: yan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Maninoy Wonderlana.
2: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
3: Ako galing si Untoy, 26 anyos. Soltero po mo, may pamanasawa. Saan to nag-antos ako sa kasakit sa akon nga agtanggag sa likod ko? Di kon gabi, especially kung mga kaagawan mula. Aginhimo ko, mamlamangkod sa mga bigot ako, ano mayong abulong, ting ginrekomendara Maninoy Wonderlana. Kag na pamatundaan kong epektibo gidman, kaysang sige ko pamanyos, after mga isa ka semana, guro, may mihura gidman. Ang akon nga agtang, nagsilo sa akong likod. Ang akong likod, nagsilo sa akong agtang. Tid ako gidang pasalamat ko sa Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo na batian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble.
4: Tinunto ito
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Bes, kung plastic, basura agad? Sa trot lang? Hindi pwede nga. Ikaw, Danay?
5: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
6: Siyempre! More sa magdamag yata yan! Sa M.O.R.

0: Ginapanawagan ang tag-iyas ng sports car nga black na may plate number MOR911. Ma'am, sir, plate number na lang ang bilin sang imo sa lakyan. Salamat!
1: Wow! Puwerte!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sigurada, naglugma sa okra.
1: Si Mang Kanor!
0: Gayang makalusot, isang walay buslot.
1: Si Mang Kanor!
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor! Hey, yeah, I wanna shoot,
0: baby, shoot.
2: Saan naman ito kong asawa? Gabi naman. Alas 12 na, wapami uli. Pantay lang dito pag-uli ron. Makatilaw na gitong latos sa kumbayhan na ito. Minggara na gini akong asawa ba? Gabi na, makatulog gini sa gawas ron, tanawa. Ayaw din kong hagita. Ayaw kong hagita. Ako pa'y hagito ni mo. Tanawa na ito pag-uli ni mo ron, tanawa. Kastiguhon din di kang mayo. Sa gawas di ka patulogon, ipadulog di ka sa iro. Tanawa. Wala kong kaanto sa ning akong kahimtang. Iyaan doon si kang asawahan ka. Tanawa, makatilaw doon ka sa akong kabangis. Huwag na pala ba? Nabot na. Bantay ka lang doon. Sige, pagsulod niya mo ron, bantay lang. Makatilaw ka lang doon sa kuha. Bantay ka lang doon. Iyan na, musulod na. Iyan na doon. Iyan na.
0: Oh, Kanor, nganong mata pa man ka?
2: Darling, may gabiin na mo diya. Nanihapon na ka?
0: Ah, human na! Nag-party-party ni sa kong amiga! Nga naman di ay!
2: Wala, darling. Nabula ka lang kung masigwa pa kakapanihapon. Ang pagandang pagkaon niya, gusto ni mo inito na ko na. O niya, muna kung gusto sa kong asawa, pag-uli, banting ko pa ha. Nakalikap, nakasiksik kayo. Muna kung gusto. Darling, may isang pagbabuntagan ka. Okay na siko ah. Mas labing maayo ganit, di na lang kami uli, direk. Ako pasabot. Kung dito ka matulog sa imong amiga, siyempre, di ka kauli diri. Monang, okay ra sa kuha. Sandi na lang yung kabuli diri.

0: di mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana.
0: Solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Sa paggamit ko ni sa Maninoy Wonderlana, napamatundaan ko kaya nga epektibo kaya nga. Operahan na tanik ko mo. Ha, gina-advise na ko sa doktor nga operahan ako no ko. Di, nagpa-schedule mo ko operasyon eh. Pero sa pagpa-schedule ko operasyon, ama ko nga ara na ko sa ospital. Ready na gitanan. Kompleto na pati mga laboratory ko nga results. Ara na, ready na. Di galing kaysang pag-plaster ko na, nag-testing ko ni sa Maninoy Wonderlana. Naging pamanyos ko. Ay, ang epekto yagli. Pertiki nga, ang ilang makina, ha? Naguba. Nagsikan lang sa Maninoy Wonderlana. Naguba ang ilang makina. Amo na nga may madayon ako ng operasyon. So, nagpasalamat ko sa Maninoy Wonderlana. Kaya nga, ha? Kung wala itong Maninoy Wonderlana, adisgrasya git na operahan ng tanay ako. So, amo na nga pamatuod ko sa inyo nga ang Maninoy Wonderlana epektibo katama. So, rekomendado, sigurado, aprobado. Maninoy Wonderlana.
0: Kag inyo nabatian nga epektibo gid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal bisan diin lang kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!

0: babe. Maram ka? Kay Romanian ako ng ex-boyfriend.
1: Hala? Kay ano man?
0: Kay Bati ko. Tikangan mag-break kami 7 years ago. Pero minala daw iya nagiininom.
1: Wow! Kahalaban iya celebration!
2: Sikat! Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ba? Guapo, macho, dakong aping, o balibuon pa yung kayong dugan. Mahilig ka siguro sa babae, Pino.
1: Aw, mahilig kayo mang kanor. Mas labi na gid kong
2: lalaki.
0: Pagdabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Parikoytor, pagdara ko na yung kutse.
3: Ania? Oh, ha? Maayo kayong kondisyon sa akong kutse. Maayo d'yo ka mo ayo, Tutba. Kondisyon kayong kutse.
2: Pre, ako pa. The best gugoming kanik ko.
0: Isa. Kung sa'yo the best? The best? Tanawa na yung kutse. Itong kayong gianoos ang kibot sa mong kutse. Itong kayong tambutso. Itong kay gaso.
3: Nga na di ay man kano?
0: Kung sa'yo gano? Wabag ka kabaw. Karaan ko nga mekaniko. Tagang katudlo na ko, Buyo, si Dennis. Muna titudlo na ko, mga kuyaw nga mekaniko.
2: Mang Kanor, ayaw naman na yung sakyanan. Ako kayo nag-ayaw, anaron.
0: Ayaw! Huwag magani may andari mong sakyanan ka na anak kay gioni mong headlight na palungang makina. Magsorya.
3: Ah, sige.
0: Kanigin mong sakyanan. Hugaw kayo ni karburador. Ayawin ko ni.
3: Mama?
0: Para makondisyon.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Nawan na yung sakyanan para pakondisyon na ito na.
3: Ah, sige, Mang Kanor.
0: Ah, sige. Istingin ko nag-start niya ito.
3: Ah, sige. Nia, ako lang i-start, ha?
0: I-start na.
3: Ah, Oh, Mang Kanor. Uy, paano mang di mo andam?
0: Kuwang lang ni sa hurim-hurim ni. Kadali lang. Ah, sige. I-start.
3: Ah, oh. Mang Kanor, di man dyan mo start.
0: Isa pa, start pa.
3: Hala ka, Mang Kanor. Ibutoy ang kutse.
0: Panamay. Napahigang naon ito.
3: Mang Kanor, abi mo na kung maayong ka nga mekaniko. Tanawa na ito po. Nibuto akong sakinan.
0: Alam nga di mo buto. Tanawa na yung sakinan. Karaan kayo. Mo nang ginapabuto nila Lito Lapid sa una. Pwede matingala pagkakanong mabuto. Nagpailis na nagbago ang imong sakyanan.
3: Palang ka, Mang Kanor, ang karburador na nasang naong. Mang Kanor, ni Andal pa ni ganiha. Ilang talon yung kikain na ko. Ni ay karburador. Uma!

0: hindi mo bala maintindihan ang imo ginabatyag?
1: Magamit ang Maninoy Wonderlana,
0: solusyon sa nagkalain-lain nga mga balatian.
2: Ito, anong masakit mo sa nguway ka pa nagagamit sa Maninoy Wonderlana?
3: Ate, si kung Maninoy Wonderlana lang iya, ate, sigurado, aprobado na iya. Kaya, sa una, ang problemahan kung hindi ako kapangihi, ha? Do, gasakit lang boss on ko nga daw damagwa na gidya, pero hindi kita ko kapangihi. Pero sa paggamit ko na sa Maninoy Wonderlana, ha? Shadow ka piktibo kay nga, ha? Umpisa itong pag gininom ko, ha? Lana, pero gininom ko Wonderlana na siyang bulong, eh, na, pero gininom ko, iya. Piktibo kay nga, ha? Umpisa sa ito, naghala na lang ko pangihi. Hala, hindi ko na mapunggan. Bisa hindi lang kuya gani. Ya, hala, sige lang tubod. Ihi ko ka tubod. Uway ka untat. Ah, sasubong gani. Katubod naman, Di, idog ka mo, Basi magsikan ka mo sa ihi ko. Okay, wala mong pagpangihi ko nisa na ito. Mapigado, mudlay. Busubong, abisan, ano, katubod lang. Kuntra chimpo. Tulog ka man, bugtaw ka man, din ka man nga lugar. Why, tanamig na pili nga lugar ka, gachimpo kung mangihi ka. Tuloy-tuloy kung sa mga cellphone pa ni, load sa cellphone. Unlimited iya ang pagpangihi ko. Tiyan mo na nga, epektibo kayo ang Maninoy Wonderlana. Masaling ka mga ginabayaran ko ni Kikiga. Hatag ko testimony nga, mayo ng Maninoy Wonderlana. Waya, gibaklaan lang ko ito nila, isa kawilog baka ho. Sul na.
0: Gag-inyo na ba't yan, nga epektibo kid ang Maninoy Wonderlana. Hindi ini mabakal, bisandiin lang. Kay wala ini ginabaliga. Ginapahisa lang namon kamo. Ble!
4: Abaw! Puwerte!
5: Do you rely on sugary drinks and snacks for energy? It might be time to cut back. Too much sugar in your diet is a hidden danger. Excess sugar doesn't just contribute to energy crashes. It significantly increases your long-term risk of conditions like diabetes and obesity. The simplest change you can make is limiting those sugary drinks. Swap out sodas and sweetened juices for water, unsweetened tea, or sparkling water with a slice of fruit. Make smart choices today to keep your energy steady and your body healthy for the future. Limit sugar. Your body will thank you. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Joy! Natapandakon ka?
1: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Oh, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Birik talaga ang payo mo. Aw, oh, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.

0: Patch, kagwapo ka dyan, Simo, no?
1: Maghinog kaya ako na balaan na tuyo mo mga utang ka ay.

0: power sa soundtrip.
1: Power sa love trip.
2: Power sa umaga.
3: Oh, yeah.
2: Power
4: sa umaga. Nakakaloka.
1: Power sa umaga.
5: Hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover, hangover.

0: Kuminaw ka mo mga igsoon. Kitang tanan kinang lang magbago kay hapit na mabot ang adlaw iguhukom. Buaso! Wala ang aso! Buaso! Wala ang aso! Buaso! Buaso! Pandamay po naman hindi aso. Buaso!
1: Ang kalor! Di na ko kalaw! Buwan na ibunot! Nasunog na ang simbahan! Kagad!
0: Pandamay!